Adi mpempe suwa di mababe dri Enyama wandi ni minyansi na aye Eyane yeni pase suti midana so solia Eni sika anase na wofe anase e na hunye bintra Eye adumu na wadi adumu ye erade Sede wangye minfon so so eni mieni Erade mibwani nina miye nina emu numpo Da su domi

me a yemi tini diya mwa ntosu. Yes. Asuma fo akame dumu nyanko pawa. Wote enipa yuka afasu. Sanyami na mishu wa nimi sanyami.

Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na uhain riba, na awadi animonyam apuye wosu. Na shre, isum bakata asase so, na isum kabi akata amaiso. Nansu awadi bapuye wosu, na nanimonyam abedede. Amen.